0: Nega kanye shegin wagadugu au bika RFI mandinka ni lame au danse.
1: Maimuna Zerbo.
0: Ni kuna fondi kene nda kuna malila jatika wale mbinkani dokera tenelu kanyesi kelebulo ni udemenyo risuma nyono segu marakono serinya ula surasi wolon flabono na unina malita saba ani Afrika Korsa akeleche nani bi septembre kalot le bi saba oye asa nani tigitigye kapiteni Ibrahim Traore yefangata Burkina Faso ambina nyefoli suroni sa nani maraka kren kren yala lakana kwa strafe politike anifana soroko ni anyongona chama mbulo wara ufe nya folo bina ke awiye ni bela jelenka atime au danse kokura Mali surasi saba hani Rusi kelekien nani hesa yasro a jini manjatika walinje kuluka janda walindo simfe ukera tenelo a nyono marakono jamana chemanchi afanfe alakana sirindo ireye binkani sementia anga kumba kanuteka nya folo soro
2: Anka sila sorolo la kusura sunu deme bagawiri suka blasara konwa kumbora mbulodo utemena chema bafe kukuto wewo furuli kuna onja tika wale kalaw ye pankuru kile nabla mugujugu fili uka. Usile kile mba sivetia kuta adon sura sunu udeme bagawiri sunu nuka konwa kumbeka ukunda yoromi kankerankerane yala. Anka sile mekila kafara kanku jatika wale kalaw kile nka pankuru kile nabla mugujugu fili sura sunu udeme bagawuka kucha mambora wewo tukona la ula kakise chuda mne. Jini mjatika wale kulu redantika like binkani dugusajeka binkani ntigiata jatika wale kalo ye binkani jaw chari umina ibe rusi keleche redo sudalen duguma kafara okan uye mali surasun udeme bagawka keleke mino chama mne ula were chama fene be ja charluna lakana ko barakala do 70 fp kuna fundila uye ko mali surasi saba ani rusi keleche nani de fagara binkani sinfe nga mali kele buluma dantigelke binkani nka ukumana uye mugu filu munuke jatiga wale kala okan karido nyono korean fana afrika kor fane dantigelke kuni surasuka kele feredo jinimni efela mogo bisaba bobarala ani kuka fachama mne ula, virusi keleke kulinko uka ukele ferenkera segu maradi kono nga uma peripiratike kerenkerani ala akera yoromi.
0: Bie asan nani ye, kapiten Ibrahim Traore ye liotuna kolonel la Paul Henri Asandaogo damiba kafanga dafri, kake Burkina Faso nye mogo ye, atunye damiba kafanga jalaki, kama seka lakana balia kele, san nani akafanga tako, ani kapiten Ibrahim Traore kafanga bikuka barakele unlafasa, lakana ko, ani soroko srafe, nga adamade unka ake la fasali ton chama ka jet no la ko la kana balia nyonya lino alsa wako adama donka ake o fanatika bunya strata kamara binya folike anyi kapiten Ibrahim Traore ka san nani marakan soroko la kana ko bara nyonya ko ani politiki barauka
3: Burkina politiki kane la kolondonta janvier karula politiki ton bekira ba o maraba o kafola o kyali e dankar wale chamana wuli soko sira fe ngeta hado yate minera misali la tenelo ina dron capitaine Ibrahim Traore ye jamana ka sanu bayele man chakeda folo da yele ngena geuke mi la kana kuyi faso nyema ye ngeta chama ku fo jati ge wale kelalu okumu kono aku sira ka jamana dugu chamane bosi ku bo jati ge wale kelaw bulu kabini unara fangala nga adama de un ka hakela fasa ton be ka binkani Kiamane giate mine, minu senfe, lakana tila mo kiamane ni tayara. Human Rights Watch ka sege sege li sebedo ere bora avril karo tamine ina, ka irako sivili wakile ni keme segi nyohonde fagara binkane usenfe Burkina maratan anikile mkono, samba filani mwani sabaha ani samba filani mwani luluke. Giati gewale kela ugele kilendo, nga gela ki ubira surasi uni udememba VDP ufananka. Adamade unka hake la fasata umbe ka kumakan la blabali ya fananko, politiki moho ukuna folidila udine mo uni la fasali kela kiamane blara diago ya surasi ya bara ula, ukakuma kamfole ukuson. Kwa kambara nyoho ya kwa ula, Burkina Faso na Teru, malini Niger gira, kuse mbo sede ya ula, uye AES sigi senkan, kadan sigi, ukabara nyoho ya ula ni Fransi ye, kagera nrusi jamanala.
0: Burkina Faso ere kono kapiten Ibrahim Traore kani san nani afangata san yelema okumu kono kene daw na sigi bisufe wakadugu ane jamanan mara chaman kono utoko dara nu de la RPP la nyini ye alabem bago fe kata si blake a jamana kele kyo ye anifana kuka sebaya asrolong jansa. Nigeria asibilon temeni lakana tigila mgo bora mgo kolo kdoka eta dabia mara kungo kono wale njugo kela utundaga limbe yemina pulisuka fola ni kolo bi soro ka ke mo jago yam nelu litaye marabogo yi alase ko larawuli bi ka tanye awasa an ka sikaskolu fana ko sikaskolu fana bi sena yasaka otigada asigana mo no kanteliala baba watara binya folike ai
1: Mogo kungolo ni mogo kulo tundu ulembe kungo dow de kono etadabia marabolo polisu uye munu nja achari. Jano nuntara kalakana tigila mogo utuka lara uli bara dow de la wasa kutikeda wale juku kela uka aminu tundu ulembe marain kungo ukono. Lakana tigila mogo polisu uka dantikeli kono uko kungolo mwani shegi ni kulo ununumbe sonkake mogo jagu ya minale unde taye. Nga ukuta adon wakati tikitiki mina mogo nunu bonera unina. Lara uli nsefe wale juku kela simase kamineba ube bulila yani polisi uni surasu uka uma. Marain polisu uka kumala sela mori na shioma shinaka ya lase ko sekesekelu ube kataganye wako kungwe nyoro bela kanalendo nwasa ka wale inkebago umine. Ali ni mbinkanu ufangama bo Nigeria jamana urodugu na koronfela fe jagu ya mineli ukoni nkacha. Dantikeli sebendo kono adamadenya hake la fasakulu Amnesty International ya lanyini marabago ufe ko sekesekelu ukake ninka wale inkebago ukiri.
0: RFI Moritani jamana kan lakana tigila mwaw ye utigeda huka jamana kokande ambololo sanfe kumafola anifanga korofo baga masurunya mwaw waroka mwaw amneli nuchela Sidi Mohamed Mash Ali Balimafla anka kaja jauka nyafolisoro.
4: Mwaw minene unchema Sidi Kemash Balimake Mohamed Kemash ni abalima muso umbabet Kemash Bula. Sidi Kemash yomuritani bololo furuba paroyoro kuna fonindi la blogger badoye. Adonendo akaboli ula jamana ko ula alamenendo kosobe. Asigilembe etazini jamanana. Akafola abalima muso minena muritani koronfe gorgor marala kade unkelentoye. Koni mbeye wala saka alasira nga koni ma alebo ajakan barikaba adon katika kujuguke. Ni mineni nununkera wati la mina muritani kuna fonindi so dobeka kuna fonindi. Indi ko marabagaw ye segesegeli daele bololo kan barakelaw dow kunka munu be mogaw bagabaga ani ku nambara kawari mine ula kuna fonindi so sahara meja ka fola ko segesegeli be kake kaban wari dow kan sikabala ko munu chira bololo kan barakelaw dow ma jamana koka nga foni watina marabagaw makuma folo ni mineni uka
0: Gine bisa wo akona ko ministri so he dantikalike kunu ka nyini jamana donfe uku aklisiri bawo agunugunu kan chama tumbika ira bololo furuba kumayro sanfe ko murutili do bika ke jamana nyamugo yaso alakana sura sufe ministri so nye aklisiri kuma fo ko de gumba ati akola wane gunugunu kan a charilat lekele jamana nyamugo koro umaro sisoko ambalo alekele nko ka lase kabina sigin jamana nkono wa ayi akache boya fana sementia December kalot le woro jamana kunti kalatala nga akila utikelenye akani nalin koka anaka politiki tonde umbiku sewa fangasi na politiki ton PIGC omoro bika akana linye choro ya warela politiko lombaga Alpha Umaru Umaru Jalo alika jatnola jamana nyamoro kronka akelo kasiginso iko jamana dento be munu sigilembe koka anka lame
5: sisoko embalo
6: Umaru sisoko imbalo yire ya sabi akabololo sanfe kwa oktobo kalu tili nani abina segi jamana ina. Aka segi ni so, osarola choko jume, yala ani donateme fanga nyemogo kumana uko kanwa, abina laben choko jume, ama dantikiliki okan. Donateme fanga nyemogo general ortanta yire ya lase, ko mao mabe kokan ni gine bisawo jamana denye, nibe feka segi so ibise kana akufere utalendo. Mogo chaman tunyo yire njinika nasoro tinyena fanga daferi kela, ko betabulo minkan, abese onko sementia. Nga, amana ki choko choko. Abena jeya, sabula, na segina kana. Ate inafu, donate mfanga nyemogo bina fanga segiyama. Aide, kubina ke kakenye ni gine bisawo kasaria udi. Funa make, mami ni gilea bibulo kiliko serafe. Hali ni oere, ikangki yirebla kilitikila kwa sagola, wala sa ikalame. Wa, mwositse kasago oka, umoro sugo imbalo yirebe odekono. Naka politiki tonde unso nao, unde bina ke cheboye. Cheboya sebe ni bina don, kanyini nina jebe na ke, ni jamande umono uka dana ya dama kukora, abeke jamana kuntiki.
0: Alpha Umaru Jalo en politico lombara kabo a Guinée Bissau ale toro Fatima Ezara El Masouri Marrakech Dougoumeri ani a pam en politique ton ko enabola a sugandira a kunu kabla Maroka marabaga jeklu kura kuna wa muso folo akani joro soro a Maroka a jamanaka Afrique du Sud a jamana nyamugo Cyril Ramaphosa ye lakana fere do buluda binkani ani fakali walendo ko kanyesi muso ma ni wati laban la jamana ikono jekaloni tamreke muso tan anikele le souyera Johannesburg koryanfa marado kono muso akela fasaliton chama ye ukambo kani binkani walonko ye ulika jo chama fanake akola ni lokun labanula akunu jamana nyamgo ye lakana fere dawla tiketa misalila ka nyini mara nyamgo fe ukajetna do buluda muso ka lakana kokan ukasigida kono ka afratima yoro ka ufanaka jetimne mara kono anikula kana Afrique du Sud alsa anjamna marabro ye kankari madaki. kɛ États-Unis lasigiden Leo Brett Bozal Troye a kɛlen kɔ ka sirilama posa ka politiki fɛrɛ dɔw kɔrɔfɔ. Aw ni ce tulomajɔ la. Nɛgɛ kanɲɛ wolonfila tɛmɛna ni sanga tan ani fila ye Mande.
5: Maimuna Zerbo.
0: Bi mɔgɔ weleni ye Brahima Sidibe Protuko alɔnbaga Sori Ibrahim ye a kuma di a ma ka kɛɲɛ ni Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔ kapitɛni Ibrahim Traore ka san naani a fangata ye bi septambre kalo tile bi saba o kɔ lamini jamukan o kɛnɛ fana bena sigi aw ye a timɛ yan'o cɛ sisan sisan farigolo ɲɛnajɛ ni se ko ne ye. Siambila sɔrɔ kokura farafina tolantan la sifiw san mugan ni sabaw ka kan sira ɲini a ɲɔgɔn kunbɛnw be sen na.
7: Awɔ Maimuna, Tunisi sela ka sebaga sɔrɔ Benɛ ɲɛkɔrɔ celu fila ani fu. Omar Ben Ali kelen de y'a celu filaw bɛɛ lajɛlen don sɛgɛlafiyɛbɔ kɔfɛ. Kɔsegi tolantan bena kɛ Tunisi jamana de kɔnɔ Oktɔbru kalo kile duru. Yan'o cɛ Tunisi ni ɲɛtaga de sɔrɔli ka surun sira ɲini ɲɔgɔn kunbɛ tako filana na. Eswati ni ye Malawi gosi celu kelen ani fu tolantan duru de bolo dalen do bi. Olugu cɛla Togo bena Libi kunbɛ nɛgɛ kaɲɛ tani segi waati kelen na. Rwanda ni Sudan bena ɲɔgɔn lasɔrɔ. O kɛrɛfɛ Angola ni Namibi ka tolanta bolo dalen do. Sifiw ka ɲɔgɔndan baɲi baaraw bena kɛ Egypte jamana de kɔnɔ san ba fila ni mugan ni wolonfila wagati Maimuna.
0: San ba fila ni mugan ni wolonfila yɛrɛ o kan sira ɲini a tolantan tile filana baaraw tara ɲɛ kunu.
7: Kosɛbɛ Maimuna, tolantan tan ni wolonfila de ko bolo dalen do. Balinako caman de kɛla kunu o kunbɛnw na. A gɛlɛyala disiba dɔw bolo iko Nigeria ni Ghana. Ghana gosila yɛrɛ ka so Gambi de fɛ celo nani ani fila. Fɛn min ye Nigeria ye Guine Bisau tagamana ale kan kosɛbɛ celu saba ani fu. O wagati kelen na Algeri ni ani Cameroun fana ye filani binkɛ ni Congo Brazzaville ni Burundi jamanaw ɲɛkɔrɔ. Nga fan wɛrɛ fɛ Marok ye Lesotho gosi celu fila ani fu. Cote d'Ivoire fana ye Somali gosi o jaabi kelen de la. Egypte ka faraon de ye fiɲɛtigɛ Sudan du Sud la k'u gosi celu duru ani fu. Mali y'a ka sebagaya filana sɔrɔ Libéria ɲɛkɔrɔ ka kuru wɔɔrɔ sɔrɔ. Ni wagati Maimuna, jamana wolonfila de sela ka sebagaya sɔrɔ u ka bɔliko fila fɔlɔw la.
0: Ɲɔgɔn kunbɛn kelen le bolo dalen no bi kan sira ɲini okumu kɔnɔ.
7: O yɛrɛ de do Eritre de bena Afrique du Sud kunbɛn nɛgɛ kaɲɛ tan wɔɔrɔ wagati kulude kɔnɔ. Bafana bafanaw yɛrɛ de bo kulun tinkan ni wagati ni kuru saba ye u y'o sɔrɔ u ka bɔliko fɔlɔ de senfɛ Lagine ɲɛkɔrɔ. Ni wagati Eritre mako fana be ka kuru nafama na walasa ka jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ. Nka a tɛna kɛ ko nɔgɔ ye o kulu kelen kɔnɔ. Sini alamisa Lagine bena Kenya kunbɛ. Sigi kelen do k'o tolantɛ ma kɔnɔ kosɛbɛ wa a bena kɛ koba ye Lagine sili nasional kɔkɔrɔ donbagaw bolo. Bawo u bena kunbɛ yi filɛ u yɛrɛ ka tolanta kɛnɛ kan. O ko famana ka kɛ Maimuna. Ami yɛrɛ fɔ Lagine bena Kenya kunbɛ. Sigi kelen do k'o tolantɛ ma kɔnɔ kosɛbɛ wa a bena kɛ koba ye Lagine sili nasional kɔkɔrɔ donbagaw bolo. Bawo u bena kunbɛ yi filɛ u yɛrɛ ka tolanta kɛnɛ

0: aunura haubeka RFI de la menege kanye tanuron vlabe kona kriani nuakshot.
1: Sarata Kamara.
0: Ambena Mauritani fanga sinani jonya kele baga biramda abekta nisongo ya kamula menkena indakuna atonyoron flauka lahala yakan kitisoba Cour Supreme de la Sementia ko Garmo Ashour ani Mariam Cheikh nka wasadenya saria saratisa utena lasegi omable unyangilen ko sanfla kasukela aleni jamana nyema ya fara uma kula boka sola okambeta la gineka adamarion ka hakela fasa tomba FIDH nyema baka folu la mensu woro ukam minu ira fore karia marala furuba kabru dokono utkaro tamini FIDH nyema ko diagbia tunoni minu besenka la gine mohotese kuni suninu yeli bo nyohomna ambeta minkeni ya fe nanfolo tigi ba Nigeria ka aliko Dangote ale yaka taji chakeda dojo bara udabo Kenya bi aunura wa audonsi Moritani jamana la fanga sina ugamo Ashour ni Mariam Cheikh uluka wasadia finintena lasegi umaoko iku uyala nyini chogomina fanga sina filani notu nyangira sanfla kasukiali la odesinfe ubonora wasaden finina jamana ngema ya fasari ya grace presidential yula boka sola nga uka wasaden ya malasegin uma utaru makasikiti soba Cour Supreme minyekro uma jodi uma jabila kunu fangasina politiki ton ira ngema biramda abetko ni ye telembaliade.
2: La condamnation qui exclut les deux.
3: Nyangi mimbi wasaden flao ben kabo wasablon kono. Oye politikiton ira Mauritani sila tunu wale utamasenye. Min dabora asan sabaye niye General El Ghazouani fe. Ghazouani be ka jija sango ka dangarike tonya kele wale ola. Yasa ku waleya tonya kele ton de bika jati iko ngwara dabao. General Ghazouani nye ani fere minu bisena Mauritani noye ruyurugu namarao. Nanyo wana uye. Ode biko bali kasegi ko wale uketuguni. Ode kama kiriso akila falena. Rak politikiton baliniko alemiye jonya kele ton ka politikiton ka politiki bole fraye. O ton de tanan fla nyoron mneni nou yangele fo fuka juya. Sisan fanga ba fe ka wasa blondo nda bali o politikiton ma.
2: Le pouvoir veut fermer la porte du parlement à ce mouvement.
0: Et sauf zerbo de yo kumaka ninu la se ama kiti ko kuma ula ambeta la gine yen kalum kiti soya la tige bi ko ka sayduba suma la bla karo kilen kelen ko kasula kaye minera aka kumaka ndo ude kuson jamata mombili taksi do kono atu nomine lendo nka ka fole utumbesi ka furuba basigi yogo yogo jigina krite la tunya la ngini aka san kilen ke kasula nga kiti kene kambi kiti kela ko ko sayduba suma makuma fo mimbesi ka furuba basigi yogo yogo fanta konde
4: kalum kiti tela brase duba suma blara banema makasili ken trekeni kandi kona tatra la ka bembali ala don jamana kono kiti tela ka ira la kiti ligebido ko makasili ken se duba suma kan ko men donin kwate se blala ka sula o kodo oro akala nyinin ko kalabla se duba suma blara ka sula kabini september karo telefono lela ka kunke anima mbili borla do la baronyo ya di mambili kono o men ka kuma jute kwa lomba sura si do na folanye ko mankandi na kela gine october karo ni november karo telaro ale franka ira wala kuma koro ko ho ka fanantira bra kuma ni me ko le ro kwa bulu la benna ala kwa do na msokoro di Cote d'Ivoire sura si men si ni tral da fe mambili ni kono waka to hal seni sura si makediaro lansana ya barrage la kalmina ala kiti tamninu fe jamato ala kiti tela la dala kasilido wotra ka nya ira kale ko se duba suma sankilen kasoke ala momen keni konte ya bwakardi waka nya ira ka kwal ni son dian nya blanina ko ni yela lilile di mo siamanye ta ira kwiba ke dialdo kwiki ni sa wonan kanfo fanta konde konakri RFI
0: ambeto konakri la gine fa bayne la tenelung adamare un ka hakela fasa tomba FIDH danteli ken do sigi kuna foli dila wonye koro to nyema Alexi Deswaf Dasira adamare un ka hakke utachogoma Diego ya tununi unanyo honau akafola suworo minu ira furba kabrudo kono konakri konakri kerefe fore kare ya marala utkarola ni juguya wale no tumbe suni numa ko wale tese ka bo Diego ya tununi una minu besinka Guinée, Alexi Deswaf Kumaka Onfele.
5: Sans défenseur des droits humains, il n'y a plus de défense des droits
6: humains. Jamanaden hakel la fasa barako, jamanaden ka hakaw yeratise ka la fasa bilen. Ola kakan ka la kanade u kanade gun. Wa antise ka kuma nimbela jelenka kasoro andama se tununi wale ufananko kan. Odela nya ɲininkali tengu ministri ɲɛma ma nya ɲininkali tengu kirisoba ka jigina kiritigɛla ma k'a fu ye ko nin jagoya tununiw bɛɛ lajɛlen ka kan ka kɛ marabagaw makoba dɔ de wa an tɛ se ka to makun na baw yafa tɛ se ka kɛ k'an to makun kɔnɔ ka kɛɲɛni ni lahalaya suguw ye o min degun bɛ jamanaden hakɛ lafasabagaw kan an'u ka denbayaw wa k'a fara o kan n'an y'a ye ko foroba kaburuw fana be ka ye a ka gɛlɛn k'o koow fila bɔ ɲɔgɔn na jagoya tununiw ani foroba kaburuw yeli o de la sɛgɛsɛgɛli jɛlenw ka kan ka boloda ka bɔ kɔ kan walasa ka se ka dɔn su nunu ye jɔnw de ye w'a ka lajɛ fana ni ka sɔrɔ fɛnbɛw ni mɔgɔ jagoya tununen nunu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ de kama laginɛ marabagaw ani a sariya baarakɛlaw u ka kan ka o jɔyɔrɔ ɲi de fa bawo maku min be ka kɛ nin jagoya tununiw ani foroba kaburuw koo la sɔn tɛ se ka kɛ o ma wa ko tɛ se ka ɲɛfɔ
5: fana
0: kumakaw lasela ma sadio dukure fɛ hankili lajigilanso wɔrɔ ninu yera foroba kaburu dɔ de kɔnɔ kungo dɔ kɔnɔ forekariya mara la wa laginɛ marabaw tun y'a lase ko sɛgɛsɛgɛliw dabɔra yaasa ka soo ninu lakodɔn
7: RFI Konakri 89.9 tomi 9
0: RFI nɛgɛ ka ɲɛ 16 tɛmɛna ni sanga 6 ye Konakri o waati kelen de bɛ Guinée Bissau fana jamana in kɔnɔko minisiriso ye dantɛli kɛ kunun ka jamanadenw hankili sigi bawo ɲuɲukan dɔ tun bɛ ka cari ka yira ko nisɔngoya yirawale dɔw bɛ ka daminɛ Guinée Bissau kɛlɛbolon kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ ko lakanatilamaw tun bɛ taga ni kasegin caman na jamana ɲɛmayaso ni kɛlɛbolo ɲɛmayaso cɛ jamana kɔnɔko minisiri sa ale ye hankili sigi kan fɔ an bɛ Maimouna Zerbo ka ɲɛfɔli lamɛn.
8: Jamanaden caaman le tun jɔrɔlen lo kunu Bissau kɔnɔ ka surasuw ni polisiw ye tanika segin banbaliw la jamana ɲɛmɔgɔyaso ni kɛlɛbolo minisiriso cɛ siranya kosɔn kalanso jagokɛ yɔrɔw ni foroba kɛnɛ caaman datugura kunnafonidilaw ɲɛma jamana kɔnɔko minisiriso ka kuma lasela Agostino Tunikas Jata ye jamanadenw hakili sigi ko lakana tigilamɔgɔ nunu ka tanika segin nunu tɛ ko kura ye k'u tun be ka ɲɔgɔn falenw le kɛ u ka dagaw kɔnɔ i ko a be deli ka kɛ cogo min na u ka baara sira fɛ kɛlɛbolo ka kuma lasela nin ye gunugunukanw sɔsɔ minw tun be ka cari bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔ sanfɛ kunu da kana lahalaya kan a ka fɔ la jamana nin basigilen lo wa a ye kankari gwɛlɛn da gunugunukan nu caribagaw ye ni koo bɛɛ sɔrɔla jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Umaro Sisoko Embalo k'a laseli kɔ tɛnɛ lon ka bena kɛ cɛbɔ ye Guinée Bissau jamana ɲɛmɔgɔ kalafiliw la o minw bolodalen lo desanburukalo tile wɔrɔ nata jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ nin ye a yira fana k'a bena segin Bissau kɔnɔ ɔktɔbrukalo tile 4 n'a ka politiki tɔndenw bi k'u se wa a nali ko la fanga sina PAGC ɲɛmɔgɔ domin ko Simo Espérira fɛ ko labɛnnin lo jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni lonlatɛmɛ fanga marabagaw cɛ yaasa ka politiki mɔgɔ tɔw sen bɔ jamana ɲɛmɔgɔ kalafili nataw la.
0: Maimouna Zerbo, sisan an bɛ jateminɛ dɔw sɔrɔ kapitɛni Ibrahima Traore ka fanga kan Burkina Faso. Aw b'a dɔn bi y'a san 4 ye tigitigi kabini a ye lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ka fanga dafirin ka kɛ Burkina Faso ɲɛma ye. Kapitɛni Ibe tun ye Damiba ka fanga jalaki ko ma se ka lakanabaliya kɛlɛ. San 4 a ka fanga tali kɔ a bɛ ka ka baarakɛlenw lafasa lakanako ani sɔrɔko sira fɛ nka ka fanga sina dɔw fɛ lakanako sira fɛ caman kɛta bɛ fɔlɔ an ka Burkina jamanaden in lamɛn ale min bɛ diyagoya kɔkan sigili la.
9: Ibrahim Traore ka san 4 mara ne fɛ a kɛra balawu lo ye an Burkina bɛ o bolo y'a ye Ibrahim Traore tun mi nana tuma mana a y'a fɔ ko sécurité tɛ yen nka n'i y'a ta bibi na an Burkina bɛ an ye mulo sɔrɔ sécurité juguyara parske bibi na mɔgɔ 50 mɔgɔ 100 militɛriw be to ka sa mɔgɔ si tɛ ka kuma parske Ibrahim Traore ka fanga ye mɔgɔw bali ka kuma k'a fɔ ko insécurité tɛ k'a fɔ ko an bibi min na a man dan ye donc sécurité tɛ an tɛ se k'a fɔ an ye olo sɔrɔ bibi na ka fara kan Ibrahim Traore be mɔgɔw minɛ k'o datugu o t'a fɔ ka famiye o be yɔrɔ min na kaw ta lɔn u be yɔrɔ min na mɔgɔ si ta lɔn u be yɔrɔ min na o tun tɛ se ka kɛ Burkina Ibrahima Traore ka fanga tara tuma min na ale daminɛna o tuma lo ra ka fara kan an be kuma caaman na lon bɛ nga foyi ti tamana dugunu kɔnɔ ma mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ donc ni ne ye olu bɛɛ ale ko nu bɛɛ filɛ n tɛ se k'a fɔ ko an jarabira Ibrahima Traore ka fanga na a y'an ta ka ta kɔfɛ.
0: kumakan tara kumba kanu te fe Nigeria jamana de nafolo tigiba Aliko Dangote ale tagi chakira do joli para udamine Kenya jamana konobi akokera farafina jamana ngema do nyekoro iko Kenya ka William Ruto ani Benin ka Romuald Wadanyi abara ukakanka ke karo bisabade kono wa petrol baril bayri ka de bena bayele maye bintu sise
10: kankranya la sarata taji baril ba keme wulumvla akle klen kono yanfo samba fla ani bisaba Kenya jamana kunchigi William Ruto koni refinery chekada bena bayele yele mamba donsa jamana ni soroko la sabula ka bena baradi Kenya jamana de mokoba biworo nyokoma ni refinery bena ke sababu ye fananka dobo Kenya ni dafe jamana uka musaka botaula taji soroli sirafe aliko Dangote kani refinery sigilin don Kenya kokodugu ni koronfe lamu porla kafra refinery ninka akoroji bayele manchekeda ni kuran bayele manchekeda megawatt ba kile nyokon de sigila nyokon fe o bara o hokumu kono farafina jamana nyema duru nyokon de yetalike chekeda ni sigili bara ula bi arabodo nina Kenya iko Ethiopia marabaka jekulu nyema togo jamana nyema ani Nigeria jamana kunchiki koro olusegu obasanzo nga Kenya jamana dindo ye ukambo kani chekeda sigili kon sabula kabe kololo la se la minima dama kasi saben yere dona o kokama bi keneka lamu gouverneur ko ni nye jugu de dama kasi ka unye wa aliko Dangote ko alema sira asosoli saben ni ndumba ha unye halikili
0: ni kenya fale la bintu sise Nigeria yere kemana la lakana tila mau ye kelolu mina borno marala uminera jumalo mba uku ye fini t-shirt do dun ukana asabele mbe minuka ko jamana ngema bulatinu buka bofangala akuna fonya dira Amnesty International de Febi adamade unka hakela fasato enka fola fanga sina politiki ton ADC kanumba ude ye ke sabani nuye waku yala kilendo unku yala ngini kafruba basigi yogo ton ye uko ukon aunike lamenina nege kanye tanuromla tamerani sanga tani flaye mande
1: Sarata Kamara
0: Au beka RFI de la main Alissa Onike wala kofe donia o hankle na o kené mbena o fela wala main aw yemi nuyira kuma be aw bolo kené kan Umaru Sissoko embaloka la selikan ka bena kose gin kine bisa o jamana kono o ko anga sanga tanke mon kan muso ka kené kan la laisha dukore na kam ko wule lon bena masala muso ka gida yaw kan tem son ko gele yali unya koro nga jano ka ke 600 la seliba La seliba ou fanambe talike mousou ka gile ya ou dekan gye sonko ou gile ya li ou kouson kanka marala la gine jwe karo ni out karo ke tunye wati ye morning ke la ou tunye maru ya linte ka gye mine wati mina ya saka wati nindi gye ou man nan koko repo biologik nga wati tamina wa alisa gye sonko magigi mamadi kabanka la seliba do.
11: Mousou doule gye sonko man yin kalane. Na karo da mandole ni kanka musulu ye aldama kasila jeku bale ala kanka lofelu kono. Adunika maflemi, damana kono de menye je damna, uli kasia menye subo damna. Nubrake alma kono rafili dibi, nantene nkonde.
12: Antre geme sana walula, uwelwe ferte wa sing, wa urong la keme lulu. Kia kumabani karakirente wa mwan lulu, wa mwan, wa tani sing, wa tange biyute genye na madifefe. Mbire ya ato si tala, kwa ni musulu vila kwa nda filoro, kwa sebe, bila nasonko mumia wa mwan. Ndiya kala kran sana wata ni zene wato mi woro.
11: Badu musulu kilente aldama kasla gelak bale akonena. Ali musume ni rekani ye Jeffrey la loro. Albei aldama kasla gelak bale akonena la. Fantasy se.
13: Tere flamente gelak bale ma. Bani geti endo. Ningia koni nara. Frigo kasia. Ningia do na be kono. Gia dadi dia. Kono natura frigo da madoma. Seke gia dadi gene. Ana jula ya mente ya akbele ma. Kwati do la fera soro aboni. Kwati do la fera ida soro asronko bale ma.
11: Anye nega kanyatani fla wati loroni. Kabini nega kanya woro bindu kuruma wara je koro ni yana wati ledi nubrake alere masula di kosebe
14: ye holer mena mota gbele ya fola agbele manya sika ta minu bela kase ni boni murabi 6h wati ke fi murabi ndo wati le tenya lore mena rela tenya ka fo agbele ira soro te fe fo senegal gele yan soro der mena di gebele soro agem sen ko to tola
11: samia basi kuna sil di wati da mandol ta ko di ana wal ni ana jiluma kusa aldise alnila kilila ni ay follow ma ko repo biologique septembre carotte le follow le kenin nanta dandi batou men ni wala jelminalam fo wuli wati de manole ke katunala Fatumata Jani le kankana la mini jemina ko nyamo folodi.
15: Propo biologique bansam min fananye wodi batol brabo. Me kwam batol babo lo malte do nawolo une semaine ko tade fo 3 semaines 4 semaines aliedo. Me wo benata gouvernement min anda ministre de la pêche e bolo la ben milkeni. Stock lié anthropol la konakri. Jelié nala. Me ka fo ko variété se ya loro ler ninina. Semaine dandoni nin koro wole bara doya doni. Wole molla dama kasidi.
11: Bintu kurma mi ban Fatumata Jani la kumane do. Kone haya iralana kumantro bereyi almasorona kadamne jela bodiyama hanka se afridiyama
14: ke frigo lu bela sinesa me doni dula prite kilindi adon fana soro here kote asoro berema ne fur foka soro ngulea iba wajani evo frigo dala ibe troki nyafenela tiketa bara gela bofra ne kotini bara iba wajela bodiya fana ni wata ni wa mwala je karton gelinga kala boy tanyu mara bofra ni gadima ge o fana mbala boki lo jeti la ko fana tremelike a nana makiti ka ifani na dina ni ge o fana tremeldia troya me jeti ni ka fanka bo makojuya toto leta troya la
11: ni je ku bulera kankan sokono oye kala duden na mulfara matroya baledi adama masarin je tala kankane kwadi duden nuna
16: ni se je do tala frigo la risron a konzile ni tesa alona ka fatien ni kwa me aba tanin ta a bo men kala de kwa distance men parcourir la refonya agbo sila nyame ka donc glass bab la ida ya adi form kura la bo amamin na bo ata yororo kwa
11: fatumata jane me allakuna siludi ayema wulili bla la jamana kuno din nyai kusa aldi alisabedo njela moma
17: anya fanka don na pisculture entrepreneuriale ma pisculture familiale ko te pisculture familiale c'est juste il a balo lewodi mais entrepreneurial idi min frela jamana ko no ka fre jamana ko kan adi bon noro adi ke fendi fanya fanka don wolela wolel fana ikela eta fanka don wolele kele devise la don na di jamana ko no
11: fu jamana ko no don be ise ko lice katono kuna janyi nimbuluka aliemen ni sorona alla fre fenido alkana juuma kalnyalo jamana ko no denido kusadi no ya bema bedum fana ita do mun tasoro
0: mamadi kabaka la seri ba ka bo kankan la kine kamana kono si saw hankine na okene kuma be obulu kine kan bi aw kuma la umaru sisoko embalo ka la seri de kankan be na kosigin gine bi saw jamana kono ka kambo jamana nyema ya koko kura sona si ukelen ko kale re ka fanga dafri aw fela u maimuna sanogo yu faranyo honka
18: ana kuma bafo ko bafana le senadi naka seka ke akuna kudeta wati anka loko jamfale tre civili ni civili bi se fanga mafre na nyonte civili fla do la manda braba kado de men kala yele wo ikela uri se kala ka to manga soro si fla fanga mafale fale nyonte la lanti ataro ale soro la sidedi me bi wo soro la sidedi ale na jamana dilaw ma nyagamin sila leka umar si sugo embalo ki seno kala kan ka wo rosha mamba ke aka tubabul brake ka fra tun brake naka seka ke janjo me fai chefari foli ba
19: kuduta kala ire wulili ke ku aibra kuduta kenna a be kon ka loko anima ke shulalu minya gila fe kon talu bloy be kon ko lon umaro shishu ambalo surashi krole ale ire le fana ka fanga di surashi do ma ba atrani shibili mente shikata ro kon ro fritaro otumra ba bila don aka aluka fanga ro ele ma kenya ulema tanti ma uba mi migoro otebra la anno banka ambulo shiro trela ro ma boni yeli don aluka freli ke kafoku kafujaso andu ngalongo kafujaso tinde
20: nali nkoni kadinere parce que kadine farafina jamana kontigi koro fonfe niye ka jamana mara iga kula bonka ka o jamana ndi konana niye fanga bla jije ka basira jamana kono be misali ta farafin jamana dobi ntasi sana machuko ya dosuno a jamana kontigi koro sabab bololen kumbi ni jamana tola kuba mimbi ni ma sabab ubena kana talikula ireli mi usoro ka fanga wati ani uire filimu ke ani uire feremu usoro o ubeni mbere ke leson sisa kadi jamana kuntiki kurama wala sab saka jamana baraka nya chugumina wa foiti bembo ula afanga koro kile o kile ukomo kunu fene bi bolo di nyoma ka ira ka vuko gele ate ukanya mo koro ni nyonche
21: ne koni mse ka fo bon ne karmu bon ga famu yemi ya kono ama barani la o de ko son anko parna jamana nyamo no o te jamana kula o be yire ni ngodi la aywa sharia tela batula o fanga sino ambalo kaminge be ai ere ka kuli tar votre be ere bulula bo abla la ni minje onani bi e kayi de shai bi na kama ina na shika kuli tar organize ka wole ke ko kuli ta kelila ka jamana ji ka bo jamana kono ambo kitara si ko fe sana e ko ki be na ko si kana kana ke che boy aywa parafina kutwa nana nao na wulula mina abet nao yi
1: Sarata Kamara
0: Mauritani tun kitiso basa course premier la semaine ya biko fanga sina ugamo ashur ni Mariam Cheikh ka wasadena salati tena lasegi uma blen unyangilen ko sanfla kaso kelila alini jamana ngema ya fara uma kulabo kasola fanga sina ni joya keleba biramda abedia kan songo ya ira okola ko otko te kotelenisa awne kala menina neke kala fejuru be malan son ko le bro 66 beta muso ka kene kane ba fa we ka ka besin nyala sona
2: muso ka kene
3: la laisha dukuri
22: ame ofu ka awole nyumandong erefi mandin kan la melila ni aw ka jemu ka mandin kene sigilinyi muso ka kene bi amina kuma muso ka na san sigidi kan segi min kono sogote ka ye ka chaya blin kuma te jerema bibina muso be kule la fam bela jele ni fe sabula ko fe fusi te sega san tuguni sugu kono gele en sabu borami ane fere juma ni be muso bulu ako kama amina kuma obere kan bi muso ka kene kono o kama awulila ka muso la ka segere ka utuna sana ka jako kela obaru halisani kela ka kulu asosi Association des consommateurs Agne Oulufana Baro au bena au Bella Jelene Sorobi Muso kwa nasansiki lahala kakenele ni wati ngele yae amina kuma urekambi. Anga mawelele un anye ulula soroka ba nege juru sirafe. Abdulai Kulibali ye jako kela ye horko jere. Kulibali ambifo.
23: Mfrafu
22: la segima. Ojaranye. Ale kerefe, Senegal saninkela uka kulu nye mogo. Mumar ndau, alefana be ambulu nige juru sirafe. Ndau, iniche anga ule jabilila.
23: Yuzan,
22: Baru damnena, anye donkili dumando soro ni wati inla halaka ame obisimila noe folo. Ale hakili dumanglani iaka donkili labe nindiye Senegal jamana donfe uga gele ya kan

0: aunura haubeka RFI de la menege kanye tanurovla be konakri ani nuakshot.
1: Sarata Kamara.
0: Ambena Mauritani fanga sinani jonya kele baga biramda abekta nisongo ya kamula menkena indakuna atonyo honfla uka lahala ya kan kitisoba Cour Supreme de la Sementia ko Garmo Ashour ani Mariam Cheikh uka wasadena saria saratisa utena lasegi omabile unyangilen ko sanfla kasukela aleni jamana nyema ya fara uma kula bo kasula okwambeta la gineka adamari unka hakela fasa tomba FIDH nyema baka foli ulamen suworo ukam minu ira fore karia marala furuba kaburu dokono utkaro tamini FIDH nyema ko diagbia tunoni minu besenka la gine mohotese kuni suninu yeli bo nyohomna ambeta minkeni ya fe nanfolo tigi ba Nigeria ka aliko Dangote ale yaka taji cha keda dojo bara uda bo Kenya bi aunura wa audonsi Moritani jamana la fanga sina ugamo Ashour ni Mariam Cheikh uluka wasadia finintena lasegi umauko iku uyala nyini chogomina fanga sina filani notu nyangira sanfla kasukiali la ude senfe ubonora wasaden finina jamana ngema ya fasari ya grace presidential yula boka sola nga uka wasaden ya malasegin uma utaru makasikiti soba Cour Supreme minyekro uma jodi uma jabila kunu fangasina politiki ton ira ngema biramda abetko ni ye telembaliade.
2: La condamnation qui exclut les deux
3: Nyangi mimbi wasaden flao ben kabo wasablon kono oye politikiton ira Mauritani sila tunu wale utamasiye min dabora asansa wayeni ye general El Ghazouani fe Ghazouani be ka jija sango ka dangarike tonya kale wale ola yasa ku waleya tonya kale ton de bika jati iko ngara dabao general Ghazouani nye ani fereminu bisina Mauritani noye ruyurugu namarao unanyo wanao ye ode biko bali kasegi ko wale uketuguni ode kama kiriso akila falena rak politikiton baliniko alemi ye jonya kele ton ka politikiton ka politiki bole faraye o ton din tan flanyo romneni nu yangele ko fuka juya sisa fanga ba fe ka wasa blondo nda bali o politikiton ma
2: le pouvoir fermer la porte du parlement à ce mouvement.
0: Et sous zerbo de yokuma kan ninu la se ama kitiko kuma ulambe talagine yen kalum kitiso ya la tige bi ko ka saiduba sumala bla karo kelen kelen ko kasula kay minera aka kuma kan do de kosan jamata mombli taxi do kono atun nominale ndo ka ka foli utumbe se ka furuba basigi yogo yogo jigina kritela tunya la ngini aka san kelen ke kasula nga kitikene kambi kitikela ko ko saiduba sumama kuma fo minbe se ka furuba basigi yogo yogo fanta konde
4: kalum kititela brase duba suma blara banema makasili ken treken kande kona tatra la ka bembaliala do jamana kono kititela ka ira la kitil gebido ko makasili ken se duba suma kan ko men donin kwata se blala ka sula okodo oro akala nyinin ko kalabla seruba suma blara ka sula kabini september karo telefono lela ka kunke anima mbili borla do la baronyo yadi mambili kono o menka kuma gute kwa lomba sura sido na folanye ko mankandi na kela gine october karo ni november karo telaro ale franka ira ula kuma koro ko ho ka fananti rabra kuma nime ko le ro kwa bulu la benna ala kwa duwa na msokoro di Cote d'Ivoire sura si men sinin tral da fe mambili nin kono wakatu hal seni sura sil makediaro lansana ya barrage la kalmina ala kiti tamninu fe jamato ala kiti tela la dala kasilido wotra kanya ira kale ko se duba suma sankilen kasoke ala momen keni konte ya bwakardi wakanya ira ka kwal ni son janya blanina ko ni yela lilile di mo siamanye ta ira kwiba ke dialdo kwiki ni sa wonan kanfo fanta konde konakri RFI
0: ambeto konakri la gine fa bayni la tenelung adamare un ka hakela fasa tomba FIDH danteli kene do sigi kuna foli dila wonye koro to nyema Alexi Deswaf Dasira adamare un ka hakke utachogoma Diego ya tunu ni unanyo honau akafola suworo minu ira furba kaburdo kono konakri konakri kerefe fore kare ya marala utkarola ni jugu ya wale no tumbe suni numa oko wale tese ka bo Diego ya tunu ni una minu besinka la Guinée Alexi Deswaf kuma kan fele.
5: Sans défenseur des droits humains, il n'y a plus de défense des droits
6: humains. Jamanaden hakel la fasa baroko, jamanaden ka hakaw yiratise ka la fasa bilen. Ola kaka ka la kanade u kanade gun. Wa antise ka kuma nimbela jelenka kasoro andama se tununi wale ufananko kan. Odela nya nyinikali tengu ministri nyemama, nya nyinikali tengu kilisoba kajigina kilitigelama. Kafuye, koni njagwa tunulu bela jelenka kanga ke marabaka umakobadode. Wa antise kato makuna, bao yafatise kake kanto makunkono, kakenye nini lahalea suguye, ominde gumbe jamanade hake lafasabaka uka, anuka demba yao. Wakafara uka, na yaye kofuruba kaburu fanambeka ye, akagelen kuko flabo nyohona, jagwa tunuliu, anifuruba kaburu yeli. Odela segesegeli jeli un kakanka boloda kabo kokan wala saka seka don sununu ye jonde waka lajefana nika soro fembe uni mogo jagwa tunune nunu ni nyokonje obede kama lagine marabahao ani asharia barakelao u kakanka ojoro indefa bawo makumi mbeka keni jagwa tununi u ani foroba kaburu ukola son tise kake oma wa koti seka nyefofana
5: insupportable et injustifiable.
0: Kumaka on la selam sa dio dukure fe hanki la jila su woro ni nuyera furba kaburu do de kono kungo do kono fore karia marala wa la gine maraba utunya la se ko sege sege le u dabora ya saka su ni nu la kodo
7: RFI Konakri bishikini kononton tomin kononton
0: RFI nege kanye tan woron vla tamana ni sanga woro ye Konakri o wati kre ne be gine bisa o fana jamana in kono ko ministri so identele ke kunun ka jamana de un hanki lisigi ba o nyunyu kando tumbe ka kyari ka ira ko ni songo ya ira wale do be ka damine gine bisa o kele bulun kono alina ya soron ko lakanati la mausu mbe tagani kasegin jamana jamana nyema ya so ni kele bulun nyema ya so ke jamana kono ko ministri sa ale hankili sigi kanfo ambe maimuna zerbu kanye foli lame
8: jamana den chama le tun jora le lo kunu bisa o kono ka sura su ni polisu ye tanika sigi mbambalula jamana nyumwa so ni kele bulo ministri soke sranya ko son kalanso jago ka yoro ni furuba kena chama datugura kuna fondila unyema jamana kono ko ministri soka kuma la sila Agostino Tunikas Jata ye jamana don akli sigi ko lakana tigila mugo nu ka tanika sigi nuti ko kuraye ko to mika nyoro fale un leke huka daga o kono iko abdel ka ka chugumna huka barasrafe kele bulo ka kuma la sila ni gunugunu ka un soso minutu mika chari bololo furuba kumairo sanfe kunu dakana la halayaka akafola jamnan basigilinlu wa ayika nkari gelenda ngunungunu kanu chari bagawye niko besro la jamna nyemgo koro umaro sisoko embalo kala siliko tenelu kabna keche boye gine bisawo jamna nyemgo kala flula ominu bulo dalinlu desam kalotli woronata jamna nyemgo koro ni ayirafana kabina sigin bisawo kono oktob kalotli nani naka politiki tonde umbiku sewa analiko la fangasina PAGC nyemgo domi ngo simo espere rafe ko labanilo jamana nyamgo koroni lona teme fanga mrabgo che esaka politique mugo to simbo jamana nyamgo kalafli na taula
0: maimuna zerbo 600 ambe gatemine do soro capitaine ibrahim traoré kafanga kam burkina faso obado biasa nani tigi tigi kabina ye lieutenant colonel paul henri sandawogo damiba kafanga d'afrique ka ke burkina faso nyemaye capitaine ibetunye damiba kafanga jalaki ko maseka lakana balia kele sanani akafanga taliko abeka ka barakele un lafasa lakana ko ani soro ko sirafe nga kafanga sinado fe lakana ko sirafe chaman keta be Infolo, anka Burkina gemana de in lame, alemimbe diagoya kokan sigilila.
9: Ibrahim Traoré ka sanani mara nefe akera balaule am Burkina be obolo. Yaye Ibrahim Traoré tumunana mamana aya foko sécurité té nga niya ta bibinna am Burkina be ay mulo soro sécurité djugara parce que bibinna mo biduru mo kame militaire obutu kasa mo shitka kuma parce que Ibrahim Traoré ka fanga yi mo balika ka kuma ka foko insécurité té ka foko am bibina am amandaye donc sécurité té anti se ka fo ay olo soro bibinna ka faraka Ibrahim Traoré bu mo wamne ko datugo o ta foko famille o yoromna ga kauta talo biromna mogashita lo biromna otun tsiga ke Burkina Ibrahim ka Traoré ka fanga tarat mamana ali damna na ot malora kafaraka amukma chamana machamana lombe nga foeti tamana dugun kono memogashita tsiga fo donc nene olu be ale konu befle ntiseka foko an jarabira Ibrahim Traoré ka sangana ayam takata kofe
0: kumakan tara kumba kanu te fe Nigeria jamana de nafolo tigiba Aliko Dangote ale tagi chakera do joli para udamine Kenya jamana kono bi akokera farafina jamana ngema do nyekoro iko Kenya ka William Ruto ani Benin ka Romuald Wadanyi abara ukakanka ke karo bisabade kono wa petrol baril bayri ka de bena bayele maye bintu sise
10: kankranya la sarata taji baril ba keme wulum vla akle klen kono yanfo samba fla ani bisaba Kenya jamana kunchigi William Ruto koni refinery chekada bena bayele yele mamba dunsa jamana ni soroko la sabula ka bena baradi Kenya jamana di mokoba biworo nyokoma ni refinery bena ke sababu ye fananka dobo Kenya ni dafe jamana uka musaka bota ula taji soroli sirafe aliko Dangoteka ni refinery sigilendo Kenya kogodugu ni koronfe lamu porla kafra refinery ninka kogoji bayele manchekeda ni kuran bayele manchekeda megawatt ba kile nyokonde sigila nyokonfe o bara u hukumu kono farafina jamana nyema duru nyokonde yetalike chekeda nyi sigili bara u labi arabodo nyina Kenya iko Ethiopi marabaka jekulu nyema Togo jamana nyema ani Nigeria jamana kunchiki koro olusegu obasanzo nga Kenya jamana dindo uye ukambo kani chekeda sigili kon sabula kabe kololo la se lamini ma dama kasi saben yere dona o kokama bi keneka lamu governor ko ni nye jugu de dama kasi ka unye wa aliko Dangote ko alema sira asosoli saben nyi ndumba ha unye halikili
0: ini kenya fale la bintu sise Nigeria yere kemana la lakana tila mau ye kelolu mina borno marala uminera jumalo mba uku ye fini t-shirt do udun ukana asabele mbe minuka ko jamana ngema bulatinu buka bofangala akuna fonya dira Amnesty International de Febi adamade unka hakela fasato enka fola fanga sina politiki ton ADC kanumba ude ye ke sabani nuye waku yala kilendo unku yala ngini kafroba basigi yogo yogo ton ye uko ukon aunike lamenina nege kanye tanuromla tamerani sanga tani flaye mande
1: Sarata Kamara
0: Au beka RFI de la main Alissa Unike ou la coffre donnée au Hankle na ukene en ben on fait la ou la main au yemi la kuma be au bolo keneka ou maru sisoko embaloka la selika ka ben na kose gin kine bisa ou yamana kono ou ko anga sanga tanke mon ka muso ka keneka la laisha dukure na ka moko ou le lon ben na masala muso ka gira ou kan se un son ko ou gira yali ou nyakoro nga yano ka ke 600 la seliba La seliba ou fanambe talike mousou ka gile ya ou dekan gye sonko ou gile ya li ou koson kanka marala la gine jwe karo ni out karo ke tunye wati ye morning ke la ou tunye maru ya linte ka gye mine wati mina ya saka wati nindi gye ou man nan koko repo biologik nga wati tamina wa alisa gye sonko magigi mamadi kabaka la seliba do.
11: Mousou doule gye sonko man yin kalane. Na karo da mandole ni kanka musulu ye aldama kasila jeku bale ala kanka lofelu kono. Adunika maflemi, damana kono de menye je damna, uli kasia menye subo damna. Nubrake alma kono rafili dibi, nantene nkonde.
12: Antre gemen sana walula, uwele ferte wa sing, wa uron la keme lulu. Kye kumabani karakirinte wa mwan lulu, wa mwan, wa tani sing, wa tange biyote genye na madifefe. Mbire ya ato si tala, kwa ni musulu vila kwa nda filoro, kwa sebe, bila nason kwa mumia wa mwan. Ndiya kala kran sana wata ni zene wato mingoro.
11: Badu musulu kilinte aldama kasla gyalak bali akunena. Ali musulu meni rekani ye Jeffrey la loro. Albeyi aldama kasla gyalak bali akunene la. Fantasi se.
13: Kere flamente gyalak bali ma. Bani gyalti endo. Ningye koni nara. Frigo kasya. Ningye do nabe okono. Gyalak diya. Kono natura frigo damadoma. Seke gyalak diye ne. Ana jule ya mente ya ak bali ma. Kwati do la fere asro aboni. Kwati do la fere asro asro nko bali ma.
11: Anye nega kanyatani fla wati lironi. Kabini nega kanya woro bindu kuruma wara je koro ni yana wati ledi nubrake alera masula di kosebe
14: ye holer mena mota gbele ya fola agbele manya sika ta minu bela ose ni boni murabi sizer wati ke fi murabi ndo wati le tenya lor me yere le tenya ka wa gebele ira soro te fe Senegal Senegal gel ya soro der ne di gebele soro a james en koto tola
11: samia basi kuna sil di wati da mandol ta ko di ana wal ni ana jiluma kusa aldise alnila kilila ni ay folo ma ko repo biologique septembre carotte le folo le kenni nanta dandi batou men ni wala jelminalam fo wuli wati de manole ke katunala Fatumata Jani le kankana la mini jemina ko nyamo folodi.
15: Propos biologique bansam min fananye wodi batol brabo. Me kwam batol babo lo malte do nawlo une semaine ko tade fo 3 semaines 4 semaines aliedo. Me wo benata gouvernement min anda ministre de la pêche e bolo la ben milkeni. Stock lié anthropol la konakri. Jelié nala. Me ka fo ko variété se ya loro ler ninina. Semaine dandoni nin koro wole bara doya doni. Wole molla dama kasidi.
11: Bintu kurma mi ban Fatumata Jani la kumane do. Kone haya iralana kumantro brei almasorona kadamne jela bodiyama hanka se afridiyama
14: ke finigolu bela sinesa me duni dula pite kilindi adonfana soro here kote asoro belemane furu foka soro ngulea iba wajani evo frigo dala ipe trogi nyafenela tiketa bara gela bofrani kotini bara iba wajela bodiya funo nima watani wamu wala jeka tongilinga kalabo etanyu mela bofrani kadima geo funa mbala boki ilo jeti lako funa tremelike analama kitika ipani inadina ni geo funa tremelidia toroya me jeti likafanka buma kujuya toto leta toroyala
11: nije kubulera kankan sokono oui kala duden na mulfara matroya baledi adama masarin jeta la kankane kwadi duden nuna
16: dise jado tala frigo la risron a konzeleni tesa alona ka fatiani ko me aba tanin ta abo men kala de kwa distance men parcourir la refonya ak bosila nyame ka donc glace bab la idaya adi forme kro la bo amamin na bo ata yororo kwa
11: fatumata jane me allakuna siludi ayema wulili bla la jamana kono dinnye kusa aldi alisabedo njela moma
17: anya fanka don na pisculture entrepreneuriale ma pisculture familiale ko te pisculture familiale c'est juste il a balo le wodi mais entrepreneuriale idi min frela jamana ko no ka fre jamana ko kan adi bon noro adi ke fendi fanya fanka don wolela wolel fanay kala etat fanka don wolel kala devise la donna di jamana ko no
11: fu jamana ko no don be ise ko lice katono kuna janyi nimbuluka aliyemeni sorona alla fre fenido alkana yuma kalnyalo jamana ko no denido kusadi no ya bema bedum fana ita do mutasoro
0: mamadi kabaka la seliba kabo kankan la kine kamana kono si sa hankilina okene kuma be obulu kene kambi au kumara umaru sisoko embaluka la selide kankan bena kosegin gine bisao jamana kono ka kambo jamana nyema ya kokukura sura si ukelen ko kale re ka fanga dafri au felaw maimuna sanogo yu faranyo honka
18: ana kuma bafo ko bafana le senari naka seka ke akuna kudota wati anka loko jamfale tre civili ni civili bi se fanga mafrina nyonte civili fla do la manda braba kado de men kala ile wo ikela uri se kala ka to manga soro si fla fanga mafali fali nyonte la lanti ataro ale soro la sidedi me bi wo soro la sidedi ale na jamana dilaw ma nyagamin sila leka umar si sugo embalo ki seno kala kan ka wo rosha mamba ke aka tubabul brake ka frafun brake naka seka ke janjo me fai chefari foli ba
19: kuduta kala ire wulili ke ku aibra kuduta kenna a be kon ka loko anima ke shulalu minya gila fe kon talu bulu be kon ku lon umaru shishu ambalu surashi krole ale ire le fana ka fanga di surashi do ma ba atrani shibili mente sikata ro kon ro fitaro otumra ba bila don aka aluka fanga ro ele ma kenya ulema tandima u ba mimi goro otebra la anno banka ambulu shiro trela ro ma boni yeli don aluka freli ke kafoku kafujasho andu ngalongo kafujasho tinde
20: nali nkoni kadinere parce que kadine farafina jamana kontigi koro fonfe ni ka jamana mara iga kula bonka ka o jamana ndi konana ni ye fanga blai jije ka basira jamana kono be misali ta farafin jamana dobi ntasi sana machuko ya dosno a jamana kontigi koro sabab bololen kumbi ni jamana tola kuba mimbi ni ma sabab ubena kana talikula erelimi usoro ka fanga wati ani uire filimu ke ani uire feremu usoro o ubeni mbere ke leson sisa kadi jamana kuntiki kurama wala sab saka jamana baraka nya chugumina wa foiti bembo ula afanga korok kilo kile ukomo ulu fene bi bulu di nyoma ka ira ka vuku gele ate ukanya mo koro ni nyonche
21: ekoni mse ka fo bon me karmu bon ga famu yemi ya kono ama baranila o de ko son anko parna jamana nyamo no o te jamana kula o be yire ni ngodi la ay sharia tela batula o fanga sino ambalo kaminge be ay ere ka kuli tra votre be ere bulula bo abdalla ni minje onani bi e kayi de shay bi na kama ina na shinka kuli ta organize ka wole ke ko kuli ta kelila ka jamana ji ka bo jamana ko no ambo itara si ko fa sana e ko ki be na ko si kana kana ke che boy aywa parafina kutwa nana nao na wulula mina abet nao yi
1: Sarata Kamara
0: Mauritani tun kiti soba sa course premier la cementia bi ko fanga sina ugamo ashur ni Mariam Cheikh ka wasadena salati tena lasegi uma blen unyangilen ko sanfla ka so kelila alini jamana ngema yafara uma kulabo ka so la fanga sina ni joya keleba biramda abedia ka nisongo ya ira okola ko otko te ko teleni sa awne kela menina ne ke ka fejulu be malan son ko le bro 600 beta muso ka kene ka ne ba fa we ka ka mbesini nyala sona
2: muso ka kene
3: la laisha dukuri
22: ame ofu ka awole nyumandong erefi mandin kan la melila ni aw ka jemu ka mandin kene sigilinyi muso ka kene bi amina kuma muso ka na san sigidi kan segi min kono sogote ka ye ka chaya blin kuma te jerema bibina muso be kule la fam bela jele ne fe sabula ko fe fusi te sega san tuguni sugu kono gele en sabu borami ane fere juma ne be muso bulu akokama amina kuma obere kan bi muso ka kene kono okama awulila ka muso la ko segere ka utuna sana ka jako kela obaru halisani kela ka kulu asosi Association des consommateurs Agne Oulufana Baro au bena au Bella Jelene Sorobi Muso ka na san sigi lahala ka kenyele ni wati ngele yayi amina kuma urikambi anga ma wolele un anye ulula soroka bane ke juru sira fe Abdoulaye Coulibaly ye jako kelaye horko jere Coulibaly ambifo
23: Oh,
22: jaranye. Ale kerefe, Senegal sanikela uka kulu nyemogo, Momar Ndaw, alifana be ambulu negajuru sirafe. Ndaw, iniche anga ule jabilila.
23: Yuzampi.
22: Baru damnena, anye donkili dumando soro, ni wati nla halaka, ame obisimila noye folo. Ale hakili dumanglani, iaka donkili labe nindiye, Senegal jamana donfe, uga gele yakan,

Dugu gelaya donkili mbeka kuma odekan ko bibina ko fembe ka gelen Senegal suku kono ko fembe songo yerenendo na sansiku kululan kulundo wa ko wari yerete posu kono tuguni kafara obekan ko kongode koni be dugu deuna sisa muso koni ko ko ulutena sigite ko hali no ya soro gelaya koni be suku kono kulu wajibi yalendo ka seka toblike demsewni ola fere jumene be ubulu ka seku kwa nansa ni gelaya koni wala sa ko don anwulila ka tugu ko ka don suku